Tapi nego habi di tinu nokong otoko kiba hozo nong otoko isai sanganu hozo di Alicia Kulungan om ino pangapihi di Juliana Dehoid Kolopis. Di musu toko di tia duwa po hozo pihi do tanga tapa hotoko opongo po hozo dudu po hozo di ti omozon na pupusan na di iti ababzan hozo pihi masa Facebook, WhatsApp om nagi masa TikTok do tara konom di ti nga kada hibay do mampasa paguda gaide ababzan di ti do ontok tada ko onomikot kinoto ko hozo pihi di selistina malim ay tanda tambah utso gigisom om itinu pa hozo piniampatan di Malisa Galus Cornelia Joannis Gumpodo om nagi Olivia Edward om hozo tovi no pang hozo pihi di Marvin Joshua iyo ay tanda sodop di ti tada ko onom hozo di Stephen Molubi.

0: Tapi dia kami kalau zaman tadi Jeffrey Day just been I tanda even know the tea go pa nga no he man the pambus itu no kya itu ani ko katon katangkata itu no pa mentok habusan tada ko nam the tea tada bai no nagi tada ko iso do ko pa himo nagi ko pa tu do buhan di ti ko bahu mentok pehan tada pinay ngabi puhut kata no po nga bahu lingit himong pa himo sin 10 kilogram puhut kata bahu lingit himong pa himo sin 10 kilogram kata kapingan ni ano upgrade ka isa na po nga patlinggit vahu nga padam himosin na sa kilogram. Kata kapingan ni ano upgrade ka isa patlinggit vahu nga padam himosin na sa kilogram. Kata kapingan ni ano upgrade ko na po nga patlinggit vahu sin na sa kilogram. Kata kapingan ni ano upgrade ko na po patlinggit vahu sin na sa kilogram. Kata kantalan grade ka isa na po nga patlinggit on nga padam himosin na sa kilogram. Kata kantalan grade ka isa patlinggit on nga padam himosin na sa kilogram. Kata kantalan grade ko dovo na po nga tahulingit vahu nga padam himosin na sa kilogram. Kata kantalan grade ko dovo tahulingit vahu nga padam himosin na sa kilogram. Si kalap na po nga saringit podsin na sa kilogram. Si kalap saringit podsin na sa kilogram. Ito yung nga bigatang gatay pinabos ko tinanan. Pumunan kata sabah muntok taraw ko nam diti ka padam himo dovohan diti ka vahu. Nagi taraw ko iso ka padam tu dovohan diti ka vahu. Tapi dia kami tu temud penamut do memahis ginapa om lagi menakluk pahan tu kibau ditia isok pahan suang hamin pahumbuson ku kuma dari dia zu.
1: Kasayimbaan bos kadazan menak dia zu kepahan.

0: Katahuadan, anangan zo di Nova Vanu.
1: Katahuadan, mikot vago dati damin ko kyo.
2: Katahuadan, minikot dati hotel dagay.
3: Pobos no, do katahuadan. Kumanin isay no po om sosongyan no po timpu. Tantu no, do kanangan ko do tuhun, sengyan mo bos ko. Do katahuadan. Katahuadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo skadazan, no ikot finasin.

0: Tapi naik kong habingkan hozo mentah di Venita Lojuti. Aitando, daiti idvinon, tong kizadan ku izyazum yang pay hozo di Steven Masili. Aitando pengku hozo sumanganu diaw. Tumado ko nung habing danamot. Karahivayam yang pay di tampahot kalajara kaya. Dari bagisan sina. Yang periko ni. Lumanumpuan di zugi sampai kata jam ko padam duvo. Tengah daw. Insan pabago ketoha dan mentah dago. Stephanie Jepalin Joti. Teka DJ Steph. Teka SJJ. Tapi pembahasan shalom kumadi di setiap insanan om karahimai minta mong kaidasan dot tinan dot kosan di om gumua nomonginum dot baik.
1: Gahong, di kababago bo minan nalifon na beng dago kifa ka kakabahingkangan nakotigog so
2: Daddy?
1: Nga, okay na di bo nakadandi si ho da manuhong lago.
2: Kada kama kodung gahong, no dungan ko na dati dino. Ako ko ngaw di abal di, o gumu ko panipuan babay na diti, o gumu na inodungan.
1: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong, o topot mo nga vi i.
2: Ano ka kabinos inobeng?
1: Mokyanu siya ho na kupayahan account ko, om na ginumbul card credit.
2: Di ahong kaya ko tay, aw ya beng suka-suka mokyanu kupayahan to sosondi. Manipuin, no?
1: Daddy, pa'y ko di?
2: Nakatakno ko pa'y hano. May gadi pinakyano di, ho?
1: Oh, aw po. Patakon ko'y do tovi kang ko to aw ko on do minumbul akaun ko.
2: Avasi na yung nagahong. Suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko do ho-ho maza telepon may gadi, no? Telepon na no BNM. Teliling, iso, tohu, aiso-aiso, Vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vaguid hazagan beng negara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga, kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bay na diti. Nakahantay ko kakado va usim mitunoy, no koutang ko do kad credit no, kiva na antakantay case ikut no, hi, mogun samang na po. You know.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Dari sagaran akan sa gondom tulong pukasasi bayan na pasod waktu magarib makawasan ko da kinabalu tu maga kawasan-kawasan anu daluah waktu nga eh.

0: Aka tutut kaki. Aun asaw patmuyon ang umbolora ulundra media sosyal. Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimpi nga mahuna rarahuraho ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono ang ulalatra ulun ra media sosyal, kono po kando raho onsoy batikin, ika pono amatik. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulun bokon.
1: Itawo ay interang mabulis tayo. Rasna gitaw mokonda peoranda pamalan, yaw ginaw balaru gaun oraw rasusuaw. Sumugod turu kaupisan Meteorology Malaysia, Kapwa Met Malaysia, abalaru gaun takaw raginoti kalo kukula monsoy. Sora pagun takau Sabah susuaf amokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok intora susuaf ti suku rarondom ti jadi tu mojo pabukat kau amon baluru gaun rondom raraiti sumugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titikop pamagunan takau nakasimpung niak Pahang am Sarawak ka baluru gaun sora pagun takau Sabah rondom raraiti monsoy kondo rasam kulimanit masau.

Itaka nalili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitritaka ang susuay. Kansaya nangapura oro kebangsaan, intaramon ra RTM, teman.

na ko kapisa na nga natutuwang, kapisa na nga makinangok kago, diti ka sa limbahan na toko, ang toko tuwang tarara toko anam, kapada malimo, datulan at kawalo, diti taon doon na ribu, doon na pada manam, metab na ko, kalansanan, lidas-lidas sa toko, tabi na ko, ang sanong-sanong toko, mulong na bayan na diti nga kataguang toko, diti, timpu.magadaw, tabi na ko, ya, kumada kayo dit, minamaramay dot tadaw kinasusun untuk di tadaw bayno pisanangan minamaramay tadaw kinasusun kumada kayo kalansanan barakat sima kumayon dot maya waya adok kayo dot gisogigisom matapunay ka mantok dot manimpo niti kasalimbahan at ako sining manta di siya rin amo da syapri narato amsuto nandito sining manta di kidijo. So pilangad-langad ka dito kanaw, kinangot ako.

Iti ko pailan do sumusot tabi na ko karete ti ababayan madani kita sabah dun ribu dun na permanam nanjur do kopisan komunikasi community zone sabah wilayah pisampuruan Labuan. Ya tabi na ko iti ko pahimaganan di ti ababayan madani kita sabah aman po oro anto ko dun na padama 2 ko walu di ti taon dun ribu dun na permanam. Kontak po na kita daw ko nam katimpun jam ko walu kasabon gisam jam ko lima sa depan ida padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu. Pamanto ko pelan tabi na ikaw iti ababayan.

Guan Mantiri Talk Out. Ya, teman-teman ko, dua na pa dami nito pagululum ang may jam dito kumadu. Am sining na sumusot dito sa sining manta di city pa jahamin na sorry na pa kaditikan ako kinangato ko.

Kailo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ayon tutunan. Sebagi breeze walk, nopo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad o wansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyo putan id numur iso 6, teko iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudong gatang.

0: Assalamualaikum, isang toko jam dato kuma 2 maya ditidati ka sa limbahan. Jam ko po dato luminit at dato tuwang antok dato abay na ditita binayko. Matimpo da papalamos da pason amila ko dat rumamot hiti da studio. Antok na timpo diti salina dat san jam gisam dato kapagulo. Karikot dato jam ko permiso dato tuwang. Batam na ikaw, kumada ko dito rumamot aso walu walu turiso 2 4 4 tika aso walu walu turiso 2 5 siam iso ilo nombor dat piramutan dat milaman da ko dramuto antok na timpo diti kita pinay ko batam na ikaw iti pamalahawan ako pa gulo. Hello, kapisa na nga natutuwang terpinay.
1: Hello, terpinay.
0: Yeah, kapisa na nga natutuwang.
1: Iyo ko eh, dance.
0: Ba, palambuso na paso no to pinay.
1: Ah, kapagulo pa mo ikaw.
0: Yeah, pons ikaw.
1: Tanga-tanga, tamalo-tamalo ni kapatang paruli. Eh, nakunda mo ka ba mata ni kapinaitang pulang.
0: Aha.
1: Alam mo ko doon tayo, ano ito ng pulang doon ito ang beno.
0: Yeah.
1: Alam mo nag-ilingan ito ng tamalo-tamalo ni ilong king. At ito yasip. Tanyo. Kung nag-ilingan na paruhan ko, hindi rin na, pwede ikaw makinang oras yuk. Ngayon tayo pasan, kapisan na nga talaga ko nun. Hindi na tapinay.
0: Yeah, po si ko na diya tapinay dansi, naku no.
1: Oo.
0: Yeah, kung sigan ko mali tapinay dansi, ditinod di. Yeah. Kumada ko yu, dito rumamot dati dito da studio, nung milo-milo nga. Yung sa doon po, manta da telepon, dito timpo-timpo dok, tako dot magibabaros kyo. May aso nung nga tawa nuri di karangahan. Ya, iti sumusuhot. Hello, kapisa na nga natutuwang tabinay. Hello, tabinay, kapisa na nga natutuwang.
1: Hello, kapisa na nga natutuwang tatuwang tarako ko, alam siya, DJ.
0: Yeah, amba, tabinay, sagyat.
1: Iya, ko, yagang mandat kayo, madang.
0: Aba, palumpusan na paso no to pinay. Siyo, naputot at pamalahuan dito pinayagang litino. Amba, tapinay, amu manguroh, iti sinding, makinangota ka pa sinding, manta di Rexy Noel. James Girard, iti onsikaw ako, kanitikan ako, kinangota ka.

0: Kaya kami sana nga natutuwang kuma di Triska, kaduriti mamason, kuma tanganak hilad tawaw, Brunei, Kuala Lumpur, sera komunit tanganak, lang ado, nati mama papa ka, ya alansan kauli kau untuk Christmas, kadi Triska mantad moyo ga penampang. Ya pun si kau di Triska, amiti pamalawan na sumusut kago. Halo, kapisa nga natutuwang tabinay.
1: Hello. Pagsinangan patuwang manikay aging Arabia.
0: Iya, kapisanangan lagi kumadiya. Ba, tapi na, plumusan na paso, no?
1: Pagsinang ba? Paglupam malasan upan kabalutan ng sababi FM kumap yaw la aging Arabia.
0: Iya, pagsiko, no?
1: Umanig hindi Tampunan, Miliagom, Matansandakan, Ros, Nan, Labuan, Judith, Napinampang, Yagang, Thomas, Nagi, Joseph Patilo, So, tabungawi, pagkikinangon, Paswa, tatuwang may na ang kapisanangan na tatuwang mga balutan sunung patunyala ako sukuan alitangaran niyo na magnapalita egisam jetam pinyamong ngayon at yam kapisanangan na harapan na alap ay madapan inangon o pay DGLBN sa mga apupusan ni pangilawan ng panangin Lideola ang siya ka na LBA.
0: Iya, ponsi ko na dito pinay Petrus. Yan ako no. Iya, konsi kan kumadita pinay Petrus mantada tambunan di tinudi. Ya, kumada ko yudit mamason nung amukano maya dat telepon ngamila nagiba maya dat WhatsApp aso iso siam apat siam aso turu walu ilo nuridi nomor dat WhatsApp Sabah FM amiti sumusut kago. Halo, kapisan nga natutuang tabinay.
2: Halo, Olivia.
0: Ya, kapisan nga natutuang kumadiya tabinay Emilia Gom.
2: Pribasihan ko na dia asang kuwa pa sila ini tirgoti dia nga agazo paginapo ko tuhay dino di aw no katubong di aw do italifao na iti nagipago di bayan no ano na ba no ba no dia
0: ya senang ibati tapi na ipon si ko dia
2: iyo na ba aw asang kuwa ko nga naswala no dino tinaw pa sila lain nga mori pagu mama dapat ti ungkapan kulitinga kadadana tadi import ko may pagu ko ma pada dia paganakan no ang paganakan ko da ti campus good ansan jo nang gidadi kanako da dayod tawaw hospital tawaw no abagasi kena da da dai no irita amega na gidi di iran jino da blood list da simpuluna nagana gidi nisho the blood list labuan nga kuma padi di John Matilu to matalpa unago mi vitulus itinyo di katawadan ni Petrus siaga nga o di dyan o pusan yagang di nga kinaman lagwagang itampulan iubog laliinggang Lucida yo, ansan so na do, koko sa bago na sa dawi, di adumalik pa, no, to yung nagyakan ngan ko, mga nagili Lucia Bibi, do, do, papal, ano nga ba, no, ba, no, what wa, kulinsan ko nga, wajaw, do, ba, no, mantan sa dakan din, Numa di abal, mega na gidi ako naghihipan mega di Johnny Upin. kawang daw ang paganakan daw nga bi. Mega na gidi uwo di Loli Inggang. kawadan niya di pason do go di nakatahi di nga ansan do dada ako o kukwasan sabap iti na susalain do ta sa monu da o kanu sa monu da kanu di GLBA yeah. sa mo do dia o kina na pakoso do manusaan ko dia do makianu do da makiuni do di hazo di kubo da di menang ko da di ano kamay jadi kandaman ng lohing ta ano himan kuno di bago tuwa gumuka sa ungkapan nga yun na dapat yun nga ko tuha hay dun na di daw na kapakyan mo daw sa ondo kiba na na pa yung bon mo ay sa na pali nga sasangyan ta daw nga ba si Gigi Alvia pason ko nga pili na sentog nga pili ako dati na nga ay gabi nga dako kakaos ay tampahot tuman magsupay ta daw kapibasyan da idiyo hansan do da do ang babasi tako do da do po ang push di tiwan iti miin na di GLBA
0: iya ponsa ko na dito binay na ko no
2: ate dan na ko no
0: iya konsigan ko ma dito binay di tinudi ang batap na ikaw sinding manta di gumpo iti langadon ka dito kanaw kinangatok.

0: Ya, kami sedang ada tuang kumadi ke Albert, mama son no kumadi di tangan aku I Jerry am I Jampton. Nagi kumadi John alansan ang sonong sonong kadi ke Albert titi. Pati pinay ko tiba malawan na sumusuhot. Hello, kami sedang ada tuang tupinay.
1: Hello.
0: Ya, kami sedang ada tuang.
1: Kasi siya na nga lagi dia DJ Aluya.
0: Iya, tapi na yung bagiti?
1: Oo, oh, iya ko na iti.
0: Amba, palang po siya na pasan mo tapi na ay.
1: Okay. Kapag ulo ko mapala at edi ka, may ang paipaganakan no. Yeah. Alang sandat, ang mali, das na kasari.
0: Iya, kung si ko?
1: Oo, Ay, pukulan ako di DJ.
0: Yeah.
1: Longo-longo, anak ko.
0: Iya, Nuridin.
1: Mamason, sumuli ako pa nadatang pasan-pasan na itong kambalutan. Kapag ulo, may agada ito, pinay ko liyon, nag-iikayok min, nag-iipitrus, nag-iipinsan giner, nag-iisabin, dansi, itampulan, yasip, ilungkim, itumas, Adol Malik, isintom, nag-i yung gungandaron, may nag-i Lucy Toyaw, Maliajuhan, nag-i Bagang Sagi, may Monica Grauk, nag-i Iros, ilad, ilad, sugod. Kung sikaw na di pasan no tinuros, narangaw kunwari, gumu pa dati si Mariagom, si Adila, Joseph Patilo, ang aluan ko itong angaran na itong kambalutan ay DJ nga man ko na pare ito ang aran diolo dat mantado em karikat ka je itong kampay na ngawi itong angaran di kayo kambalutan ko ngawi kada ko kakaus da tao ang aray ito itong angaran dat ang alihuan ko pasan ko kumay di kayo kapisan nga dat tatuang dat tadaw ko na mam alansan ako dat tangali das tako dat tikid tadaw irire na DJ makiano sinding
0: ya sinding danunuda
1: Pagkano ako dadit, it, sinding nito sa kamkalibambang, dahara na pa yung ulod po ang kapan ko, pensa, nanita, pangatang balot at yung makikinangaw din yung radio.
0: Yeah.
1: Okay, pong sikaw, DJ.
0: Yeah, may galapin ako, no?
1: Okay.
0: Yeah, kung sikan ko marita pinayubog. Bata pinayubog, iti sinding sumusot man tadi, Justinus Asong, Noromok, Pirotian, kaditikan, no? Kinangot ako.

Kailo pa nang ko. Watas suara na po ng watas bobos to sa pung no kabani pagundite. Kagumuan magigyan na dat hitina pa nga tinarudusun ang bajaw. Mamagunag kudas subagid icon watas. Watas liti pengayon italun hapod 4 kilometer. Mantad id kota Kinabalu. Kiginayad 1,106 hapod 6 kilometer pasagi. Am wayaan kalimbaganan. Montak watas id panang sawa am kasilahon pagunsawa. Tamutuaran geray kelapa bakar am disan rahat dit kagayat ginawa. It ain't tutunan it tangad magigyan na kayanan na pagulo dito. Bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

Ya tapi ko sinding man tadi mari inti ang kalibambang minagato ko mo on minay jam ya tapi na ko sinding man tadi mari inti ang kalibambang di tinudinga minagato ko kumajam ko permiso limo na po da minute ada tatuang kami ang dat manap aganap na ditin po kami ang paido kayo on talk o tuang taraw dot ako onam diti bata binay ko konsikahan to kasasay dot makinang ko diti kasalimbahan to ko bah iti perikisam kami ang paido kayo on talk tuang taraw dot ako onam diti kapiro ba to kakago on talk o suay timpo kasalimbahan tamangay kalidasan tamangay katingaligan paganakan am nagi pa sarili ito ko kapisanangan dat ito ang kapisanangan dat madap hinaw ko pada damat.

0: SMS man ka? Kalibalang, anong ganyan ka biya?
1: Bamulaw. Ano ko ito SMS no di nga? Nga di ba kayo sala? Nakasalamat, iminda ka na kayo, arato.
0: Ako randa.

Sa kada zona suway tuhun sungyan do mamaguno. Sungyan kiko susahan tokaw, suway tuhun nga manakaday do tokaw. Tikid kay mantang avasi dino, paguhonan miyampay gab tapasi, miyampay aw humansan do husi. Ubasanay no, do manakaday suway tuhun, tu tikid kay mantavasi, gumuhi kumada tokaw, miyampay kofasyan.

pinasimbahan o bandila Sabado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puwak om agang. Bandila Saba, ikumoiso, tinodo ni Idris Ichin, sunguhon mamumahukis palan. Ikinunomantat, kotong obramiso o buhan kabahu, sa ibu siyang matus anong padam toho gisom sa ibu siyang matus bahong padam dupo. Bandila Saba, ikumudupo na po, nga ginuno na matat koiso o buhan koiso sa ibu siyang matus bahong padam dupo gisom sa ibu siyang matus bahong padam paho. Namot Bandila Saba do baino, napumusawa na matat Bandila Saba, ikumoiso om ginuno, nipun, na padam anong buhan kosisam sa ibu siyang matus bahong padam paho.

Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan bridge walk. No po nga, mungusat yun nan iabasi matok tundundu. Kapag taniti, kusudong gozo, om ohan do panahon nung ahayt toko na do aw na kapangusat yun nan tay ko otutuo no umul tay no kohobi binangkat yun nan. Apoy manan at yun nan nung songosoan na papanaw kapag taniti dasong sa Minggu. Limungan tong umuhok i John Pisan. Sanon katanangan, mamuan, pabuon Malaysia. Kapiyondot tandakan talaw kapansan, sumabihan tako pasindak sunduban guminabo pogun, montok ihumagan, dan iso pazong pogun mamalinta sondi. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kutubian talaw kapansan, mantan RTM, teman setia anda.

Kopi Posyandu, dong sebab temen aku ngabi. Bah om, ansanda pasti oke nopo sih kan dia zu, dong sebab diti. Terlalu minggu, kau pada mau nom buhan do kabahu. Nah om, baino, di tengah do buhan kabahu nanti kan itu temen aku ngabi. Mega tu mai mo do poposo zo do tengok ngabi mo dia zo ngabi do iti timpu do sikap do tumahib au mandat kan ya au mandat do tengok kon ko mega di bahas mai di mentah dongon kuma dahod kota kina balu om nung okito dao do ma tangkus kau di nadoanan bahas om tu mo di bahas ngai tiada pangat timpu. Timpo na pa ditinga sundong pa to na pa ngitong niti diaw nga aw na tumingko do timpo diti to nung katingko na pagya timpo nga om subay na bago gya kumazan diha kani tapin ay kongabi na kuwa po nga insan po kami bisan na doon kusubab gumadulutoin sanan dahil nang ba ko na po na makinangaw inkuwa ko na po makinangaw do pasahimban takaw diti sabab FM ko simbahan bos kerazan may pay ko dago may katamay mo tikid taraw minggu Benji Vino o ma in kansanan do his ko do may pay dago do taraw pay na diting timpo da ba may na po diting nga iho na kivaiso kantakan do daiti habi na kapiso po nang daiti in tisan do kotonabon diti itia punganan do jerebu kamay ni haze ka ka do met Malaysia do ngo suvab diti patong ko pagun to ko do sabah na po nga kibada ka antakan diti ano gya dahit boss to ko diti jerebu diti intangan ko na po diti babay no diti i dasom do jam ko kaapat diti no on na mga param duvo na po tiya API nga may di na kumay do jerebu nga po nong diho id itiya panang dayho i nombay ti panang lay talipuk ti nga biti ah panang talipuk na pangaawasan ko pasiyo ko zuvo do jerebu riti kya to atos himo nga panang baho om au ano iti au avasi o ni kakoton niti ka iti takito ko riti iti hazagan niti real time e quality index ka hom awasan ko avasi dali mamaguna na panakop do kabang amtadung teka nung I saw do ngozon nga day painting do dami na po kaning kan dari kadiha nga iya no muat surati dari pendong dari telipok do kuku dati kozuvo do ya jerebu dia tu babai na diti ka diti bo maza do itia hazagan da internet diti wam ko pa nga kano do ngosipa diti mamuhis tumahimbus mamuhis dagi na po yang pada go Benji Vino dong sorry sabab FM kosimban bos kadazan nekat binasi amuswaw tumay mo dong suvab di ogingo ka di Alga Sidion bah om pagingo ho dong suvab toko di tita pinay kong avi pagingo ho pamoson pagingo ho pomiso o ngingis do dong suvab di ti Alga Sidion dong suvab di ogingo.

Laban na jam ko nung po naman ng minito nung suvab it. Pagod na tako om susuvab om. Agumo na iti. Tapi na ikan vimi boss. Na da iti TikTok na sa Babi FM. Nga aw ko o Hivan nga vi. Iti ozu na iti na iti Facebook na sa Babi FM. Miaga di Papa Ajusi, Christopher Joynod Mojinon, Benedict Bodi, Angela Skijip, Jennifer Limobijon, Mel Andu, Phyllis James, Sabinus Gabu, Munah Kapang, New Keystone, Nancy Lian, Anthony JJ, Ronnie Tony, Agnes Lim Jun, Christopher C. Marcos, Ibol Eric, Mary Chua, Timbul Tawaw, Sylvester Joannes, Kasni Boyok, Nogi I... Janice Jadi Bintang, Dolph Peter Doll, Florita Losobo, Maureen Kinjau, Melchior Miziol Andang, nakapaguhu i Dolly Asing, Zandi Dolores Asing, i Melchior, Roger Frankie Dicawa, Kasni Boyok, Mary Chua, Maureen Kinjau, Timbul Tawaw, Ipol Eric. Og mo po iti aw ko nga vi assigning nga ko pangahansan na aw ko kwazan Lucilinda Liduis kopi pasian gema diozo nga vi sabin kangod Christopher Joynod na iyo na nga vi Angela Skijip Jennifer Lim Mobijon iyo na nga vi itya dahil Facebook na sa Babi FM o pag-ibobos ko no, pag-ipason-pason ko no, pag-isisimba ko no dahil Facebook na sa Babi FM doon ko suvab diti ka do Met Malaysia kiva do Jerebu ka dahil boss do suvay nga it boss ito ko anangan so nag iitya pinatag di sanguhun tamahot ako si Lol ka dahil TikTok na sa Babi FM siovun ka kadao na po nga iha na po nga siovok om nagigavun kadao nga nung inagko pangusapan nga siovok om hisun siovun dali tumbasan so paintunod nagiho sabab iti na po jerabu diti nga painhongot nga vi siovok hisun om ano na po nga vi i-daid ano iti daid tavan magiya kanin nakapihongot nga vi om adadidi din kaayho. Dadi, kung nga nanto ko, may kakapaintunod yun, siovun ka nung jerebu. Na, iso, boss, kapabago, i-oniti, na ihaan na toko na dong suvab niti. Baom tapin ako nga, vi, ha, zon na daming bulato, kanaw tumihang boss, mamuhis, ginabuhan, san so, anangan ko, doko ngaw nga, vi, hozo i-punizon ko, niti.

Tapanay ko nga, Ving. Kapayhan, swang amin na paditi nga nambit agay. Kapayhan, swang amin kapago na paditi nga nambit agay. Mantad di Marzuki, tayko Godfrey George. Mantad id kampung totoykon, Ramaya, Pinampang. Papayho, domindo pogun, i George Joling. Di jam ko opod himaw nga prunduwa minit do daong sudop. Di ontok tadaw ko onom, ko podam himo vuhan do kavahu. Naday ho itaymin pungusapan Queen Elizabeth Iso o Takinabalu. Mantano do kaya daniti na manuri do papay ho do paganakan matalang, paganakan joling, paganakan ligunjang day nambono po ngavi do songingizon on topinay walis om kinovangan naging ngavi day sadu tay ko id samok. To sa kona tinan di tungutiagak George Joling do ontok tadaw ko iso kapadam tu buhan kavahu daday ho id kabangan kapung Ramaya Pinampang da jam kapadam duvo do donga daw moy do to hinasan ko sa Diyos suguto ku po vagu kapayhan suwang amin kapaguhan na pariti nabit manta di Marzuki tayko Godfrey George manta na kampung totoykon Ramaya Pinampang payo do pogun i George Joling di jam ko opod himo nga padom duvo minit do daong sadop di ontok tadaw ko onom ko padom himo buhan kavahu do day ho id hamin pungusapan Queen Elizabeth Iso ko ta kinabalo mantad no do kaya dani tida manod do papoy ho do paganakan matalang paganakan joling paganakan ligunjang day do bono po ngavi do sangin tindoy om to pinay walis om kinovangan ay ngavi day sadu tay ko id samok. Hoso ko natinan di tungkol tiagak George Joling do ontok tadaw ko iso ko padam tu vuhan do kavahu do day ho id kabangan kampung Ramaya Pinampang do jam ko padam duvo do ngadaw.

Kapayahan, so ang amin na kumaduvo ng paniting ang namit agay manta ni Joseph Juan manta kampung mu kinarut. Papayho domino pogun i Fidelis tay ko onong Juan di jam ko apat ng paramduvo minute do min susuvab di untok tadaw ko onom ko paramimo buhan na kavahu daday ho inamin pungasapan Queen Elizabeth Duvo ko takinabalo. Mantad no do kaya daniti do manun de papoy ho di Rosie Onong do dayho i Germany sinakagon ungku om sinakagon usay de no mo na pungavi do songing izon ang tabinay walis om binovangan do yung ngavi de sadu tayko i somok to sakon no tinan ni tong tiagak Fidelis tayko Onong Juan di on do ontok tadaw ko iso kapuram tu buhan do kavahu. Dodayo id kabangan kwenti dan marahang gana papar. Apugoy diho, obiton pahay datinan nitong tiagak dodayo id panabasangan SDA Likas Jalan Tuaran da jam ko opod do dong suvab. Moy do to hinasan ko sa Diyosu suguto ko po vagu. Kapoyan so ang amin na politi nga nambit dagay mantadi Joseph Juan mantad id kampung Mukinarut. Papayo di Bindu Pogun i Fidelis tayko Onong Juan di jam kapat apat ngapulong duwa minit do min susubab di untuk tadaw ko onom kapunami mabuhan kavahu daday ho i damin pungusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu mantad no do kaya daniti manunda papayo di Rosie Onong daday ho i Germany sinakagon ungku om sinakagon usay red nombor na pungawi na sanging izon om tapinay walis om kinovangan na ingawi red sadu tayko id somok kusokon na tinandi tong tiagak Fidelis Onong Juan doon tok tadaw ka iso kapadam tu buhan ka vahu doday ho id ka

mangan kointinan marahang gana papar. Na pagod ho, abiton pa kayo datinan dito ng tiyagak na day ho, ito panabasangan SDA Likas, lahan tuaran, da jam ko opod, dodong suvab. Ika kanitika pa yan na suang amin.

pason ko inan kumandiyan sa inatong kisadan na paganakan ng tabinay o walis mega din ay titino di mantadagay id ko sa imbaan boss karazan sa Bavi FM hansa na vakas o mo tonong ginagawa di Dr. Mugufang timpu ko inan diti siyaw no.

Gimana jam? Kau tu somi tendong suvab id pagun atau kau tu pernah kau ngafi kopi pasian tendong suvab gimana tain senan dari nombor kau na apa makin nongau? Makin nongau no maza mega ketau hujan mega temai mo sisa mengapun dulu petik tu FM. Om lagi awang audio zoom maza ada RTM klik. Om lagi maza ada Facebook. Do sapa VFM om kuma dia zu i anangan do magi bobos om ongai kau na de TikTok da sapa VFM om tabi da kaunsikan kuma di Reynold Guntabit miampai hozo dau lum manga do kudika na kolimbo do kumotahu da itia AJL ko apat ngopod taiko anugrah juara lagu ko apat ngopod di Kosedop. Kongsikan, kongsikan kemadi Reynold Guntabit. Om kopi pasian, dah dong subscribe kemadi Azure tia Facebook The Sabah FM Angela Skijip tabi tadau minggu om pipasan kadi Angela diti. Omi Sabin Kangut jenis jadi bintang ngalamai mega tamai mo Ipol Eric kopi pasian dong subab gema tambah udah sabab FM tapi tarau minggu tapi basan ka di Ipol Eric Christopher Joynod Mojinon poin ka ka di Christopher diti. Omi kadi Sabin Kangut ti kopi pasian dong subab di tarau minggu do kumasawi tambahut ay ipain ang pain na makinungaw na kasimban buwas kadasan ng usubab itika om ko pinaizan ku iduvang pinampang tuaran om it nombo no pangabi hansan sa iyo ngaw kyo Lucy Linda Liduis isay pag iti Charles Laginon lugay lugay na ano ka di lugay lugay iti kadao hey hey hey shalom kapibosyan kumadyaw tapi na lugay lugay. Mansano hidas toko da tamay mo kyo magyum diasi daw i Greg E. Soryun. Mugad po ki hindung dahil tamu ka kaya matay hindung may na dahil tamu kaya matay niti lugay lugay. Kano kano na makinangaw katawadan ongay ko na po ki hindung mamaso ko da magyum na hindung ni nam mamasa makinangaw masa da RTM click bagayakan ya lugay lugay. Damin Gunting Julius Wong Wong kopi posian Julius kuma di Aki Odu om i mamai om inai ko ngabi i Reverend Father Geoffrey Gumu Sylvester Molukun Reverend Father Johnny Raju om kinovangan ngabi kopi posian tara minggu kadia Julius Wong Damin Gunting naik kena hentino Clay Ignatius kopi posian ngu subab kadi Clay Ignatius din nombor ko na po nga vi tapi pabasan ka di Clay om i Mamay Jetty kampung sa Bandil Papar pamason kuma di Maureen Julius Dr. Evelina Julius Melvin Julius John Leonard J. Marcellus Marcella Julius nabal dia sudah bayan no? Hansan hidas tamay mo osaduk dahit mato osamok dahit ginavo ka di Mamay Jetty pansan nga vi sangin ngongaw i na ito nganditi no di om i Pladius Binswan Palad kopi pasyan kadi Pladius om nagi i Charles Loginon kumatupin na itambahot sa Babi FM o makikinaw nga vi kasimban boss kadazan na ikot binasyon so tumi mo tabi pibasan om palakat man tabi namangun kumadato ko do toin sanan kadi Charles Loginon ti ba om kano kano kano kinong ngoto ko ozo pomohi sige na vodio duho ozo ko bago diti ozo do kadazan kadi Joseph Lodin om nogi nung kadi Lester Del Sabinus Mojikon.

reason no boss to ko. To boss na po nga iso ko tutunan do tinaw. Tinaw kadazan aw iopunso doy pamagunan nung tamay mo magibobos to ko day kadazan.

0: kopi bosian. Pakinangauna.
1: Pakinangauna.
2: Sambahan bos kadasan Saba VFF.
3: Naikot pinasi oswaw.
4: Tomoy.
2: Kanaw. Kanaw. Kanaw. Kinaw.

0: Bahan pinampang. Tapi tada minggu kumadil tu sungguhian. Hansan do temui mod ohidas kyo. Kanu tokoh no di do pelakatos simak mantad minamangun. Amin. Ketuhanan di jeben. Kupi babasan kuma sungguhian.
1: Wah, nak kena ketuhanan. Helen.
0: Okay. Ketuhanan.
1: Naik at binasya. So, ito may mga tanto na po kasi man, boss. Karazan ba, kano? Ginawa to ko, Jose. Ipong kapon niyo, kumadi nung kapan niyo. O man, sando, kumadi, ano iti? Kinawa to ko, Jose, dumo Jose, iti? Ang ohis. Ginawa to ko.

Kanaw-kanaw, kanaw makinungo ko sa iman, boss, kadazan. Dong sa pabliti, dalaw minggo ka pa naman ang buhan na kapako. Mga video so atlet i mamaso no doid iti it sukma do selangor do bangay budo bangay pada manom om it kan sanando kanu ko do kumpasat ida babasani ang pasaton dia zo da tabavasi o mogovit do ngan da tabasi do pagunta ko da saba manto ko payaan nga video zo tapi nay ko ngavi sukma is langor iti mantad ko pada himo gisam ko do bangay pada mapat iti kiva tahu nga pada mtu itya ya oniti